Tau we fangi fas malah moni ka mai ta poka ma drive time show be ma so na sima tu to ma to e tonga ko to ma lo keti i to fo be mo tau fangi na na ke ke to ke te lavatori mo firi ko gai hanga na na langa na na plama na na uhila na na ko ki to ka nga ma ka to be me so na si ka fas ko ni ate mo to ko to ka mai e ta poka ma drive time show.

Io ho equipa magainga, o kutai tani rei ebe ki mouto luke tau pokalama make he koi hawani. Pea mo spea ba zon aua. Io te tau talatala noa ia honi. Ki he tau ngahi leta mea lere koia ki ho sarete misini. Aia ku mama ateni e tau reta whaafonu, pe ku iloa koia koe lining belt. Koe koko e kuke whema uha o reta whaafonu o tatau ebe. Pe koe haa e whainga motolo, pe koe haa e whainga saisi, pe koe haa e whainga reta whaafonu. Ko sarete misini o ko mau katoa ia pea mihe spare bar zone pe foki ki e tau fan belt mau atu bemo ia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bemo reta taimi kai pe foki ki e tau timing chain e manatu i waia ngahi reta whafonu ia o ku reta pa wai ngahi reta whafonu ia o ku seini ia au ki loko ke timing chain e reta taimi wai tau ngahi reta taimi a tau tolu o ku seini ko eni mau atu bemo ia pe mihe spare bar zone. Io manatu I koe seini just depend on the vehicle. Koe niko mautuku e tehe taimini. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa keke he koe ku ke fie mau. Remember, we have our lining belt, boko reta whakafonu, fan belt, timing belt, pia pefo ke ki he timing change. Ma ufuke ni pia mo e tau ngahi koloa keke he koe ni keke tori mo filiba meai, e lot of freak loa koe ia, e spare bunch on I he hawani. Whamana ta tai pe ko ngahi fie ma weni yo fie ma ko ke ke ha ko ya o kum ya to ha foi konga yo sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga yo sino ho melere o fie ma ke ke ha u pe ngahi fie ma ko ni pe ko ngahi requirements o ngahi information o fie ma ai engine number o wai fika ho melere o fie ma ke ke ha u pe moya o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motor ho melere fie ma ke ke ha u moya kai pe fo ki ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingoa ho melere ai ko nga hi me ala la hie ne fa I ka pau ko ke ha ko ke fe ma uha fa fon ho melere fe ma u ai start ho melere ko nga hi me ai ni te ke ha u pe mo ia nga hi kon kon ala la hie fa ko ni ke kumi aki ai ko nga ho melere me fe ko pe me spare bar zone.

你看看看有个妈我的被 Fokani Belmet of Fixman Tools, EO, a tongue, I'm Buhan Biangaway. Not all going now, Fernando Maggie with the lot on the farm, Fokani, I'm Mechanic Tools, Pego, Buhan Biangaway, Goya, Kihikau Engineer, Mau Maukotoa, Fakatau Setia to Heta Mini, Mayfego, Bambi Spare Banton, Gabi Foki get out, Kambenda Tools, Pego Kautufunga, eh? Not all going out, Kabenda, EO Kautufunga, going to Mamma to Bamoe, Tafaki go, Monga. Puhan be angawe ma den ba mo panel tools io pe kok na tol ko ia ka pe no lo pe ko fa san san ni ma ko to a pe mo mo nga hi puhan be angawe e lot of freak lo ko ia a sp ban zone ble pe fo ki ge ta u electrical tools pe ko ta nga hi na no fa ka u hila me angawe ko nga fa ka u hila na tol ko ia na o si halanga fa ne be na u ana to le ba ka nga we u hila fo to ga pla ki fi si mama wire mo ha fo ma ko to a ka pe fo ki e tau water blaster misini fana mai matau fema ko tau misini fana mai ye ke lo ngai fu misini fana mai lala ya bito malo ya bito ko ni mau ma tu ba tau misini fana mai pe ka ke ngata ma tu fo ke ni pe mo water pump pe ko misini pa mo vai e ai fe tu ko ko le re si si ai mai be ko vai vai ai le re ko ai mai ko ni ko o tu be ka misini fana mai o ko hange ha o vai a water e go mo tu ko te water pump pe mi he spare ban zone ai mo ma tu e tau Fixman tool, mechanic tools, carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, bemboy water pump. Kotoa ya mifegwa, and be his spare bar zone.